ofeke bụ onye amụrọ mgbe ekere nkwa ụkwa. Eji wee si onye anụrụ ebe a na onwe enyi ozi ya bịa bụ o wee si n'ụkwụ wee bawa. Ọ na-abụ ewere ọnụ gbaa nwata, ọ jụwa emere ya gịnị? Ofu ndị ahụ emere ihe ịrịba ama dị iche iche tiri hosana hosana n'ụtụtụ. Ha nwatikwara kpọgbuo ya kpọgbuo ya na mgbede. Anyị ahụgo 99, ọ bụrụ 100 ya eze eziokwu. Onye nyacha ụgbọala nata n'udo, ọ na-aba na ọnyaka, ochezi ọnụọchukwu na-edu ndị ije. Anya mmiri okenye na-atọ nzu nzu, okenye m ihe anụ ọnụ akwa ebe niile ebe. Ihe a bụ akụkọ mere eme n'ụzọ Gọlgọta. Eji wee kwụọ ụgwọ mụ na gị na-abọchi n'obe. Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke, gabigara ihe mgbu dị iche iche. E boro ya ebubo na-enweghị ihe o mere.

Ekpughere ya bụ amụma n'oge ọgbakọ United Nations General Assembly agba nke 81 na mba New York. Osote onyeisiala mba Naijiria Kashim Shettima bụ onye nọchitere anya onyeisiala Bola Tinubu kọwara agụmakwụkwọ ka ili ego investment n'ebe uto akụnụba mba Naijiria dị nrụpụta ihe na nkwụsi ike ihe nweta obodo. Shettima gụpụtara atụmatụ gọọmenti nke gụnyere amụma nkwado agụmakwụkwọ Nigerian Education Loan Fund na Hope Edu, nke o kwuru nọ na-atụ anya na ọ ga-emetụta ụmụaka nde 29 na ndị nkuzi 500,000. N'otu aka ahụ, aka na Chinugu State Peter Ndubuisimba agwala ndị Enugu niile, kachasị ndị nọ n'otu ndọrọndọrọọchị All Progressives Congress APC na ndị nkwado ọchị gọọmenti ya ka ha tụnyere naanị ndị otu ha n'ọkwa ọbụla na steeti vootu n'oge ntuliaka ugboro ọchị a ga-eme na steeti nakwa n'oge ntuliaka general election afọ 2027. Mba dọrọ onye ọbụla aka na ntị dosi ike n'ihe ọ kọwara ka mgbalị ndị na-egwu okwu ndọrọndọrọ ọchị Osuchiegbu ga-achọ iji kpasaa uche ha ike vootu ha ụzọ abụọ, tụnyere APC na otu ndị ọzọ. Ọ gbadosiri ike ka onye ọbụla tụnyere otu APC n'akụkụ niile. Ka anyị wetara gị aka egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.